sɛdeɛ afe ne afe biara no ɛtwa hyia wɔ bea baako na yɛde yɛn nan aseɛ yɛn ntrontrom yɛn kamfoɔ ne yɛn pagya na yɛde aba ɔno onyame baatampa no anim no